0: a wɔmo wɔ ɔno no sɛ ɔyɛ wɔmo mama maame ne papa no ɛba baako pɛ no sɛ saa nneɛma no nyinaa ɛfiri hɔ na ɔkɔware ne mu no koraa pɛ deɛ ɔka kyerɛɛ me no ɔse sɛ ne sɔfoɔ no amforce ne koraa nka ɔno no a wɔmo a ɛyɛ parent no nka ɔneglɛte wɔm nyame san hyiraa wɔm na wɔmo awo ɔwoyɛ no wamfrɛ ne maame na ɔkɔɔ same church no a ɔintroducee no ne pastor ne hɔ sɛ ɔkɔyɛ naming ceremony no wɔ hɔ ɔkɔɔyɛ no na sɔfoɔ no bisa ne sɛ ne maame no mo yɛ awoe anaa ɔse wɔmo ba program no ase a na wɔm bɛhu din a ɔde bɛto akwadaa no a yɛawo no ɔyɛ na ɛha no ɛsiane sɛ nadeɛ baako pɛ ɔpɛ sɛ ɔsrɛ no bisa sɛ sesei sɛ woware na nyame hyira wo wafum adeɛ na wonya kya no a na ɔno nso bɛware a mo a moyɛ parents no ɛwɔ sɛ yɛyi mu totwene anaa sesei ɔnte ne ho ase because ɛyɛ nadeɛ baako pɛ ɔni bi wɔ baabi a ɔde nokora bɛgyegye n'ani nti ɛha no paa yɛma ne ho adwenkyerɛ ne afotu a ɛbɛboa no na ɛma ɔndi ne ho dɛm
1: maame daase
0: Why am mother and tina medi was that me am
1: papa. Mama das na me chia ye tie fo nyina. Empenufo ye wonum bi tete nyum ayeto. Na se chinchin chinchin ya mama atensem. Eye mama na chinchin chinchin na enye se mpae bona okọ ye na enye. So no mama no nim se ba bi okọ mpae bona. Eye papa dia. Ene ede nti na afi one ne ba na ebeko because according to nsem no ono na introduce ne ba no into that doctrine into that sorry asafo awuwo mu no wa ma wani anso sa asafo ne nyame wo wa ma wani anso sa asafo no ba bia nyame de wakopie ene eho wa ma wani anso se asafo weyi amakopie mu no nyame se obema me ohwesofo se ne onu nyame akoma epe nti asafo bia wo bewura mu no eye ne a nyame di ama wo se wo ne wo ma ne wabusu enwura na wo wa wasafo ho wo gya wasafo no ho kompai bo wo bebi ne che se opese o kire se na safo no owo mu no nyame ni mu ana menka se obi firi bebi kompai bo wo bebi a eye bone ba wo na wo di akwala no akọ akwala ni ko duru ye no se wo ma me na nkompo a utwa akwala ne kwan e ma ne ko nti ne ne ebewura ne mu awura ne mu awie because minim obi e ka asafo bi a asa chinchin chinchin anọkọ dom ye eyeye na owu asori ni mu ohun doctrine na a woman, or ye na jane se or betchen ho. If ye are sorry. Or sister, or tenef ye now or tobacco, now or trimunu. Nasa wan qua so na now or tree to so me and so for any the prophecy best of my me, dear Breno. But who no say, a saint be that way any more I bet to. But who no say, car queen she be. Papa no know ye drive any. Or sister wan qua so na or trimunu sa pepe. Na sofo na soma kɔka kyerɛ ne sɛ mahunu sɛ da sɛ monkɔ adwuma da sɛ monkɔ adwuma kwanhyia wɔ nanim nti sɛ ɔmra aso nti afɛ na ehu
0: abɛhyɛ ne mu
1: sɛ wankɔ asɔre na bibi besi nti no ɛmra ohun mi a ɔne me kasae no na mene ne tena ase ɛna me kyerɛ ne nia because according to ɔno no na ɔkɔ a ɔbɔ afɔre pa oyi sika kɛseɛ de boa a asafo mane mpo no ɛntumi ɛnyi nti no ɛne sɛ wofi asɔre no mu deɛ a yɛmpene ma wo nkɔ yɛbɛka ne a ɛbɛma wo waka ma adi hu ɛbɛto so nti no maame no ɔno na agyaa ne ba noma no akɔ awie watwa kwalaa ne kwan because sɛ wo ba ma memfa wei nya example meba adwoa ɛkɔ school no Uko drew school ho na e kwan ho na no churches ahoro pensa hwan hwan omu jine jina ho me ewo ne ameni akwala anaka because menene nko enko mpae ho ansa na obekwa asori bi na apart from services so asori ma ene ye nko asori da mu ye program ti meko missi yo okodru school mu ho no a lot of churches are ewo school ho no eba ne ho o ye nko ya sori ye sei ya sori ye sei ya sori ye sei asomo ka chwa mi se mi ye victory ni ntine me nko asori wo baby o se me first sunday na o mbeko no other churches no baby a omo ye church no ye de ka be see ho obi a meko we ni wa betnam meko we ni wa betnam obi a ba si ho ono asori na ba omo ba samba ono anante ko kwa ho ko fa aka na de ko na so because se ho na ya tete no ehho ena me fa ne se ye di ni from ahye inti ni se wo ma me wo kompai bo wo ba bi wo kwa wo de wo ba ko fine o kire wo ba no nyame so na da wan kompai bo no waka cha oba ne se ko ene me me nkoko na ene akwala no e de ehho doctrine no abo awura no se den ne siye se den ne siye na afei ompe wani mu ahwe bie mu a e den na ye ma mi oken inti so no na ama kwen because me nim doctrine eboru akwala na onye se maame no ne ba no be kasa ma na te ase age se maame na kosofo ne ho asore na akwala na ko wura mu no je wakọ no ho akọka akyerẹ sofo nsi ansa na sofo na kasa akyerẹ ne ba no ansa na owo nkomo bi o ne ne maame abọ enti ne maame ni ameka ne se oni sofo ne nkọ kasa non kasa nkyerẹ ne ba ne ma no because se ba bi aduru no ne ba no wa hwere na wi mi nim ne ebeye ebe ma ne ba ne besan san na chi aba ne maame asore because wa bekam oje ne ho firi mu a enye ye to the sense se wa ware wo mu awo ato akwala din a wa mone maame amane osofo okra bisa ne se na wa nka nkyere o maame so se omu babia obehunu onipa amede ne to enye obu but maame na di kan pushi ne ba no ama na wura mu awie nti mi mom de ne ameka ne se maame no ne ne kunu ne nyina anko sofo no ho onim sofo ni nti na na okompa ibo won ho nti one sofo ne nko kasa ne ba no se onja ya sori no enya ade obejan so aba babia na ne maame ne kwa sori but one sofo ne nkasa na ne ba no akoma ensan medi ne hobium because maame na na pushi akwala no enti sofo no nso a akwala na beka na sori nim no yesre no one akwala ne nkasa e ma na wofo na ade ba ko de o hwere na eyeya nti sofo no nso ne akwala ne nkasa enye se obejai asori no na emum no ne ne nkasa na onhunu se owa awofo wo ho a enam omosumpo na ne ba no ebepie asori nim nti one abofra ne nkasa se ne abofra ne besan akone maame nim ho na one ne ma na awofo aka abo mu bi
0: yo ma vaida ida si bebre papa sofo
2: ama
0: se se asofo e wo impact ana se womutimi ehye ye ma ama womutimi fi ye nsakora asa nkyerekyere bi betimi ama asafo bia bia ye fun mu aba ana se ye ma ekọ no ama ye isolate ana se ye neglect ye awofo
2: echea atiefo nyina areho se ye ntimi differentiate awade energy die mhm me ma me papa me mama ye basri ni kusi sam papa ware no e di wie basri asa na ofi me papa so ye method is ni esa ne base method is for ye bibia me mama na akuja sa na basri for ye bibia because entiasie e wa wadie mu ene gidie enyepe because Ghana you have freedom of worship freedom of association and the minute me shame here say ana me bampo say saji die we na me wo it chiache bram but chronica sem biwo mebusam it tell you no so chichemu enso say okra wa minute tie e watch am so na okra e come din de nyunyunyu bia ye ne de okra wa me no tietia e wo chamso sa udi di me a ewo kombo no there the umia na wo no free mo ba no e bi okra se ye free bi o tina kura se ye free ba ko bi mpran bi de ano de ye nchim wo we ne ayi ni nyina sa wa me a o kon no sa de ba tron se se komde wa okra e komde nyunyunyu bi ande se komde wa u di akutujuro kra na bo wonum to to ze do enzo eye
0: eh so na nyede
2: yan ti ase se gidie e wo ho e na awade e wo ho awade ye ka kosi se den ya ye sa mamre ho anye ye enu nti e na bra na ye nyinya memu no na ye fo so bi akoba bi oso obaje nsa ade nti na me kutu ya nsa se me kristo ni efie na wuram no se no na meje untimi ade kwai bawo untimi akọ na maami yemfom soọ asase eno na ohu ohu asore ne se anampa ebo ne se eye better eche ya oma ne bani hu se sanete but first john 4:1 se maye nya honhom nyina ni ne mo bien so honhom ne hwe ne hu nia efi Eurade. First John 4:1. Na maame no anso honhom no anhwe. E wose enka owa sori nim no ohwa sori ne nkyerekyere enye mpaebo no nko a. Asori bia e ma nkyerekyere se. Ubi ye asori ba ma wo muni maame ana ne papa no. Mpacho sa sori no enya sori pa. Enya sori pa. Ni ya di quotation bi
0: Abraham
2: ni ya di ya di a bar ho a but aware wo hoy mente da ana mani fie di ma shira ware bebre kura so so se yenye traditional marriage na so fo beti me shira so et bi bia ye ya se why na di oba yi e ma bem en na kire se asore nana Yesu Kristo awaye asore ne ti na eje wanka se onipa beja ne nan na ja no de ne ho akobata sore onse wanka se onipa beja asore ho onipa beja ne maame ne ne papa no de ne ho akobata ne yire enja wade emu ni nyankopon recognize oba ne papa ne ne maame na be ma ne papa ene ne maame emra emra bet echre se utime fo bia de ne ko eko sensan but sa samoba ena be hu se ye wabusua abusua ese mpedefo sa se ne se besia bo eti ye nyina yakopon de ye abebo besia me se nya me di mabo agona fo besia ebridru ba bia no age na de eti na utramu na nya me so age na de a abusua no ntimi nka hwe ɔmna yema me ade a ɔyɛ akwara no wa ha no kɔsa kwala ndi wɔte ne baabi eti ɔkɔɔ mu na sɛsunu onim sɛ asɔre no wura mu a asɔre no ma yɛ recognize ɛna minim sɔre bebree bi wɔ a wobɛkɔware yɛ sɛ kɔdiifo ɔkɔbisa sɛ ɔyɛ wo yere a menko a meka sasem wo radio so mese medifa meni asofo bebre enya adwen se kobo mpa ye na nyame nyi wo yere ma wo mebusam etie du ngotwe chema due no ba akose de wanya wo yere no brofre kra na embi o se who finds you have to find and my first time anya ko po find e oba ma adam Adam beble mu nyame.
0: Oba na
2: de ne ma. Oba na de ne ma. Opa one for oba na ma me a. Enka man go didi aba no. Oh, enti nyankopon se you have to find. That's maybe Saobi. So we say radima o eyere. O ha na sabio mfanche me. We dey already so. Oba bi an na chia chia na nim hu hu bi. Nyankopon se ore na me de ma obaji. O choice. Obi obe ware bia wo choice. Eti wo choice no. E na abo mpa ye srewrade se one, omwa wo na ntimi nya wo choice. Two, wunya choice na suban ne nya urade mwa wo na on sister ni panama because you need 100% person bia wo ba bia
0: already perfect
2: de bia me ka se wo ware e ma mienu na e wo wiase e ware wo Mary ne mata o ba bi wo abe ware no e Mary che se Christosom ne ma e fa bible nsamo a Mary no no e na mata so ye kitchen to bu ana ja ne oye religious but no ni maduane no a oye Mary but onye mata etunya Mary a na wo be man why mata out of the woman unya mata no why Mary out of the woman enu nti na wade mu no ye fra berry man say bridegroom una ko groom the bride ya ka so bi groom obi a ke say oba no oba fia oye wa apprentice nti ni apese woye no una be man aye wo ho ama mi wa ma abai edi wachia wa man direction afi no wenya ba bi agina but ye wo he a solution to the problem solution na na mama e kan me ho ana me wo o ma sofo no aso nti se de ba no eye ni eti wo mwa na ne ba no on recognize no as enna so ka na nti ase sofo no bi obi wo a se de mama e kan asore bebre wo ja pe no musa obo a ne ye de nema hunu hunu me nti me fa hunu hunu as me shea obi ase me hu so ye sofo no me han se baye bi eta wa namsa baye na baye nta me aso fu juma me ne baye na ko etu ka tem se baye ta me a won kan hwe se me metikam na o ka tem se ma hu accident ka nya accident na eja won ti me fa sa na ma we nwune kuna me but se o kra de comedy ne dia nyunyu bi ai ne de ye be en kwa sori me en kansam e me nwune nwuna because prophecy bi anya automatic prophecy being way automatic yes an kan yakopon ka se so man san fi won akwan bon so a aunti no ye de ahunehuna ya che na hunehuna ne bi na bi ye de ahunehuna ne be ya maame no on fa de nancy form na o mompa ye ma ne ba no na fi on sofo no nka na akwara na ni mra sa akwara na ni ama sofo no opani bi a maame no fa sam no and concoctioning na so for nti asese wo ye obi ba wo ye no ye ne church member ye ntimi nkase na me ma me ni ba na me sofo ni ye ka this was my pastor but this was my mother this was my father ye nka enti no bond no ma me no enhwe se bond no be ba back
0: okay reverend asumida si bebre Sweet 16.
3: Hello, Mama.
0: Ma wo akwa abane atena se.
3: Yeah, odo.
0: Apache busu ya fonyi na.
3: Apache obi ahu na wo so.
0: E radio drum. Mama, yasema edapo no so ne se. Me yo ba ware fo me ni me kuna tena. Ya wo abemu aba akopɛ. Na ye kwa sorry dada. Ba bibi nti e ma me san kɔ empire bɔ foforo. Na me de me ba abemu aba akopɛ ya me wonu ya nyame de akye me de ne kɔ empire bɔ. Nti se du bribi na minti me anko asore no kra mitwa me ba na kwan ma ne kɔ se se me ba no ate asafo no mu ntentan enu nti obuo ne ni dia ewe se ode ma me asena ene mi kunu asegya no saa obuo no eni ho me ba ne enyini wasafo no mu waware wawo enso asede ewe se oyɛ ma me asena e wona worry mu no wa neglect me as an in-law e ma ne yire no o ma mi hu ma wo na me wo ye ne so mfa so asena e ha me inti ana mo ben na mi ntu me pe afutu ni adwenkyere e na papa sofo ne mama vida ama me hu adwenkyere kakra inti mpacha obo no tofa ma me na mi hu ana mo we se mi tu
3: yo mama pacho medas na mesrach ya atiefo nyina omo a etie me ne papa bi tena ka mu a me bey ofo so asenka obegye number but oye ana enye yi ogbo ana ai ne nsenka eyi ni wo so aha da ma wa jo anwumre na mama no kure obewu atiti obo yure mu na wodi ahwɛ wo ba na wo ma na ekodru bribia akwala ne dan na chi ehwɛ wa no kure eye ya na no na se nyame amo abotra ensem ebefi wanum beba no ebebre akwala na se ah kosi wanhwa ne nkwa ne nyina wo bra akwala no so ebia onim se de wadu no eno ano no in fact me ka sei mami ebia na onini kunu aka bom ede o mo beya ko skua ama waye ne masters na nyame adom ama waware aware anu mu no ni nyina mu no menyi ni se oba tai onfa hwe kura e ma waware na se isan se eba kura o ware ma for when it eba kura o ware abamuwa into me gidi yes akade ma meno ni ni kunu ebo obi papa papa pa ene waye waafo na ekoba seya na asofo no ana osofo no didi na nase no womu na yesa ne ma ni nyina keka nsam umame umame ye beifo uyese in fact ye hwe free mfiase ese de maame ne sofo kan eya na maame na yemfom so wo bra otwa akola ne kwan sa wo ko na wo de obako da wantimi anko wo se ko na okon so a tam bia ope na obe fie na afa de na o makra ma ya je no enti no maame ayemfom so na afa na wate nka se emfom so no a wo ye na na se akola ne kwan ye otwa no no edi wo haw abre no in fact ya so be frɛ wo ba na onfa so wo pɛsa wo tene nka onfa wo kasa ne ho onma umuaye ana sɛ wo be to wo be din anka de ne sɛsa ba mu wa wo no wo yire na dwen ho sɛ sɛ ne ani ade ne beto no wo so papa no maame kra no
0: omoti
3: ase wo betimi akɔm ho ma me first yi ni ona mumu ame akolei why na me pesa me yesi na munso mo adwe ne sen se ni obuo we dia wa anko wo mo ho
0: unso a sorry dem a
3: wo dra wo mo bisa wo se na why na wo de ne to no a wo se age wo ba mo ba sorry dem ho a na mo be hu nipa ko a me dia akola ne eto just why am mine wa wo inti no just wo fo se o maame ne o papa no umfo buo titiru bi e ma wom enye ono.